0: ushobora kumpamagara kuri 0788 38 23, ukambwira niba hari umuntu wifuza ko dukorera surprise call. Uwo muntu ninde? Ni umukunzi, ni umuvandimwe, ninde ushaka ko mbigufashamo aka kanya duhite tumutungura? Allo Kiss FM, ibaze ko uyu muntu uyu mwanya wose nari ndi kuvuga, nari ndi kwitegura kumwitaba, none ahise yigendera. Kiss FM, allo.
1: Hello.
0: Oui.
1: Hello.
0: Waramutse neza.
1: Nanjye nitwa Hajara.
0: Aha.
1: Aba nshaka gutumura umukunzi.
0: Umukunzi wawe se yitwa nde?
1: Yitwa Dodi.
0: Dodi, mumaranye igihe kingana gute?
1: Maranye umwaka.
0: Umwaka wose?
1: Yego.
0: None se? Wowe na Dodie, ibintu byatumye muhuza cyane ni ibihe? Urugero, ibintu wamukundiye ni ibihe?
1: Kagira imico myiza, akitonda, akanabasenga, ahimbaza Imana.
0: Arasenga agahimbaza Imana? Uyu munsi wifuzaga kumubwira iki, kumutungura gute?
1: Nifuzaga kumubwira yuko mukunda cyane. Abanazigera muri Musika.
0: Hani kizamutera.
1: Ok. Ariko banze umubaze izina ry'umukunzi.
0: Sawa sawa, ndamukubariza none. Aka kanya. Akubajije uretse kubaho asenga n'ibindi, akubajije ngo ikintu cyatumye muhitamo kwa tumaranye kino gihe ukaba wifuza ko muzanabana, ni iki wamubwira? Sijyanye n'imico ye apana ibyo akora.
1: Imico yiwe ni uko ari umwana witonda. Atameze nk'abandi.
0: Ntabwo ameze n'abandi nk'abandi gute?
1: Hari abandi wakunda ugasanga gukundana nk'abakobwa bangahe inyuma.
0: Ok, aka kanya arimo kukumva, message wumva gushaka kumuha yatumye uhamagara ni iyihe?
1: Message nashaka kumubwira nuko mukunda cyane, nubwo mvuga ko mba namukunda ariko ndamukunda.
0: Komerezaho rwose, umuhe message tuza kumwumvisha. Muhe message tumwumvisha.
1: Didier, ndagukunda, ndagukunda cyane. Nubwo uvuga ko ndagukunda ariko ndagukunda. Menye ko ngukunda aho uri hose. Nubwo twaba tutari kumwe, menye ko ngukunda.
0: Nibyo? Sawa. Ndamuguhamagarira rwose.

0: kanya tukaba twinjiye mu isaha ya nyuma y'ikiganiro The Kiss Drive ariko jadu koko turenda gutaha neza
1: turataje amasimbi n'amakome yes twagiye mu kanya ku baracyari saha kandi tugere kumwe n'abantu bacu hari n'umuntu wanaruhi umutima ahubwo umuntu ugifungura radio tumwibutse yaba azi umuntu cyose yatugejeje umugabo makeneke
0: ikibazo cyo kuri uyu munsi kiroroshye ni umusore w'imyaka 20 yateresa umukobwa w'imyaka 24 abeshye umukobwa ko uwo musore nyira afite imyaka 25 bigera aho ngaho barakubagana bakora ibintu by'abantu bakuru birangira umukobwa akakanya aratwite kandi atwita azi ko umuhungu wamuteye inda ari mukuru kuri we none arashaka ko babana uyu musore ari kuvuga ngo ntabwo njyewe mfite ubushobozi ndetse n'imbaraga zo kuba nabana n'uyu mukobwa akakanya kuko ndacyari umwana imyaka 20 ati se ndamuhakanira gute mbigenze gute iki nicyo kibazo cyo kuri uyu munsi mu kanya gato turaza gusoza umwanya wo kuruhura umutima ariko nanone ntuge kuri radio yawe kurako iyi saha habarimo n'umwanya wa Kiss All Clash.
2: Kiss.